In kanat mi kang avi nang adizo tahu hazau sangko taun it timpo diti jam kavahu apo dem ona minit ang suvat pagunto kau hazau mata di Joseph John Racing Kiwon ampuno no hazau di Javita Chin kahansanan ginavo om nagidi pitagom om di Teresa Lajaway nunuma kinakosan dadi kumata ko diti hazau sangko taun tahu pavago sangko taun iti kinangot kau hazau mata di Justin Stimol au ko i nang kumuhi iziaw priskatiko osang hunan ko om nagi hazaw ipinitagtagadan di ha, Helen Coring om nagi di Juliana Bagong ay so sanganudagay.

0: Himongopod ngoy bulinggit montok papoing kawas kauhanan tamu budaya Borneo Seri Kembangan. Atus kilogram o sisik wahukun ipiso somo kihogo iso titik tahu lizong linggit ginamu id kapal id gana kapal tumhud sandakan di koonom Wuhan kotu nakatahib. Nabos dipatunod ko situm Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman ginamu ino songyan nakapanaw pamulisan manikid timpu natantu dobogizan papavakas kwasa ombogizan kargo sandakan id vavazan kargo tavan. Panoizukan timpunon, noihan o sisik pahukun dino, panginaman o viton humabus, miyampay aiso suat kasagaan paintantu, domantad kopisan mamamasi to si Zaw Sabah. Kikutumbazan, tinumungan tuhun, pinapapanaw dino, manakoy tahangan do kakamot na padiho, nga sabagi kakamot suvay montok umivad, do oihan do bogizan kikwasa. Sa kadazan tapantod piyahatan agency ko mahigan ang kapavakasan kwasa id Saba tihambuson pavakason. Maza pitimungakan po tinan kikwasa pamalanan kalaja pagun koiso taon duvangaybu duvangpadumanam. Pitimungakan dino, pinonikon miyampay diguluan pulis Sabah datu jote dikun ang panglima division kelima infantry Major General Datu Syamsor Jafar. Tumano di Datu Juate, pinogibawasan na po ko zo nga hobi kumaahal ko gompit ko mohigan, kalaja mo na'y nakantakan ko san sandad om nagihavan itimpo dite. Pinogibawasan nogi o papavakas panamangan pivohitan pogun, maza kopi pahudan kalaja om piopuvan saizuk montok manahob kalatan dumapas pivohitan. Sinusu tanon kinantakan minuava do pipio susumikul i nakatazad it kapabalan social. Pointonda ako pisan balajalan pagun Sabah JPNS misa kaday miyampay bogizan pulis do ponoizukan kagompit kinantakan no kamoy. Maza kapoyhan do JPNS pinapoyho do bogizan sikul miyampay kopisan pambalajalan uvang no intutunan no susumikul i nakagompit om nakapanaw no o ponoizukan id nazatan timpunon. Dita daw kotahu ng katahib, pinasaga dakut Magistrate Tawaw do manan sa hinayduva ta daw kumaavahu sa sumikul kusay kiumul pihatan apodom tahu om apodom apataon montok manakaday panayzukan ahal pinovan om maguntazang tumanod section iso apatvahu kanun kaundasan. Inka kan tiya balto ni bomontad montok tadaw baino om abal na puditi nga nuhud di sahira samain mantad bogizan berita ewal semasa om pinadahin it bos kadazan ni Dennis Primus.
1: Abal Tony Bo tadaw baino.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngavi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tepin ako ngavi, dabay na diti jam, kavahu, himang apadam iso minute dong. Suvap, itpagunta ko. Ida timpo do id kahin po sana do timpo dito tapi nai inang bodo ay ko jam kasi zam na nga suvab sumuvahi di bago iti ko sa himbanit boss Rosina dari isa pa di hozo kau ni kumuntok di hozo nga pagoy di ho pagoy na kong ako di hozo tovi no insan po katahuadan to minampay ko dago mantad pa di jam ka apat tahong pad minute min suvab di bay no kyo dahil da ko sa himbanit boss kadazan id sabavi FM gisam na timpo diti samhok na jam kasi zam na nga suvab. Kada hivay, da makinungaw di kasayimbaan na tadaw suvab, isa ko timpo na jam ka apat taong pad minit namin suvab. Makiampun zo, siyaw to nung kiva dati boss, iaw obasi, nakuhumbus, nahasan, nahanday diha kamay di, po ampus ko daw miyang pay diyozo, daw nga suvab diti, siyaw. Kada po siya nga iginavo, kada ko kogogo, da makinungaw di kasayimbaan boss, kada zan kyo. Dari Hozo Tauvino, miyampai toko di Datu Francis Landong. Kina toko, dandiku, dandinu. Dan aku pangabidin namo, tom, tabi, pibabasan mentadago Elis Marius. Bye-bye.

0: Rondo nga saat tiak kasangkayan ngayon, 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no siyo, abulia kasuku 100 darja Celsius, rapat no patirin ra rumput tapua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor no siyo into rawayaan mo yun, wangon mo yun ang indang amalasa ra lompor no siyo. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siyo. Umatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aborok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawi.
1: Mindalo mo pon ngalibutumpang ra sumuro ko son rayos maligag ang maikang. Mo pon ngalibutumpang ra sumuro nagandara, mansaroy buhay siyang mo pon ngaminit, masikal buhay tulung mo pon ngaminit, kiralanon ragalur onom suku balu kilometer nambul boy siam ngopor ngamini tumumpang ngopor naribu songoroniak mendangan manunang ratalungatus suku talungatus limo ngopor kalori.

0: Ba, awat na awak no. Palirep mong pakay, kama ko to kapo pa kayon, ma'am.
1: Iyaw ka o.
0: Ang kolo nito rin no. Hello?
1: Ii! Oko to, paipayam na talapon mo na no, upate pa ako rakarita to.
0: Ambay kulikaw, sino kay lirahuan no rakon?
1: Paruli no ambay mo no, talahon mo rito pa ako rakarita to. Ih, riyon to. Ito, takir akong talapon mo no.
0: Eh, no no, talahon mo na ang rakon am. Eh, lang karita pa himarata ka to. Malos ra wasap nurangan no. Buk na po karita ranaling na to am. Na, kau kon.
1: Onsoy pera ho no nyak. Sama nun po yo, aulu porahino. Alumbak no mato na tatangi no am.
0: Opo boy, kacewa eh. Ito nga tu po kansa na sinurangan pata pa ko rakarita to. Sino tu pa mamala? Tau murakon tu, pinaw po na pa telepon ko tu. Kapasyon ko na ngangkat.
1: Nah, sino po tu po kansa yan ko tinumampakriyon kan? Eh, lolo nun mo. Intok nulon sumindop no nga. Eh, nung muki.
0: Iyaw kau.

Kinumula ka sarili, kasalimbahan Boros Luzon, kasalimbahan di Karanhano, sininindit ang usanang, sininindit kolihis.kinawa. Asya na suway, ikasalimbahan Boros Luzon, Sabah.

Pakinawala ka sa rin, kasalimbahan Boros Rizon, kasalimbahan din karanghan o sininsinindit o sanang sininsinindit kolihis.kinawa. Ay sa nasuway, ikasalimbahan Boros Rizon, Sabah.

At may rumor mo dahil tinliwang pangaminan da ta Facebook ya mundarang ta ko panadaru hay may da mamili hista ko ginawa iti timpo dito iti timpo-timpo da talunggo ita mada ginawa kya iti sinding mantadi Diyos taga it kainginan ko sinding da dusun kimaragang kya sa Babi FM at sanang kapi.

0: ginawala ka sa rehit kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan di Karanghano, sinisinindit ako sa lang, sinisinindit ko lihis na ginawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan Bros Luzon,
1: Sabah FM.

0: Ginawa ka sarili at kasalimbahan Bros Luzon, kasalimbahan din karanhano sinin-sinin dito ko sanang sinin-sinin dito ko lihis dot kinawa ay sanasway at kasalimbahan Bros Luzon Sabah GFM
1: Ibrahim kawara pipira paliminita marikata jam ka pada madua pi tanga tuang pon sikaw di kayong awitain sanay it nakampay na gada itin kasalimbahan iti mantada jam ka siyam tatuang gisa man jam ka hapada tatuang asamak narikat tapi tanga tuang diti pansikaw it menikinango maya ditit live the Facebook may namasan may rumuruma dahil liwang panguminan am nagit pinata dapasan dahil id panguminan dat WhatsApp pansikaw na di kayo kya am nagit kumain di kayo hit mamasan nagit indalanon dati po diti siminiwat da minulig kampong diti tadaw dat pompod kakarajaan dat minggu diti kya ransan dat senang di kayo di kapanahan matingaligay di kayo di panaw gisam karikatid kampung tika di walay kerubah kawagod baganakan id walay ang kumari kayo tarahian pa rin ditit kasalimban iti milakaw timilambos makinangaw mayad sinding mitilambos gisam jam ka isa

Kaliman kaki, tukir taka angalir rakliamo sino binatikan, timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, am timpu onsoy kapo am baik sebelum. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, use by or before. Timpu pamahunaan kapo am guna sebelum, ratikno, orupupus timpu nurondo-rondo akanonino am pinan akanon. Akanonino arusok, am ikan wahu atatalay akanon tra livos nakasail intora timpu binatikan am akasip patirin. Umangno, kliamos akanon ondo apa si arusok am ika atatalay bulin tra timpu awoy kono kual, susu, kek, ruti am bokon-pokon poyo. Timpu onsoy kapo am baik sebelum, best before. Kinabalo am kinonsoyo no kliamos na sungkait antiayun onsoy sukura popor no timpu binatikan. Kliamosino ang pinan akanon, kono po ikan na hungga kinabalo, hinamis ang owo, ralivos no timpo vinatikan. Hamano kono hino, kliamos na kasayal indora timpo no, ikabaho abuli talanon. Hito umang no, kono akanon sinuangan randalomtin. Sok no ra ulo na mahuna apanday ang pinan.

0: Kulot, unsa ka tinuno? Rutik
1: eh. Iyaw gaming.
0: Eh, riyon to kulot.
1: Ika po na bahuray ng sakatin rutik na charamin no karita. Bulin niya ka karita ka pam download ko ra aplikasi MyJPJ no na telepon mo no.
0: Iyaw. Ka, amon mo wala roadblock atan bago ko sunon. MyJPJ pa na, kapyo download ako.
1: Ah, giniyo. Baliyaw rano to po.
0: Kali ka, makapanay lo kan.
1: Ah, rondo po yo.
0: Man karita rulon, iwiton ko no atan bago kulaan meng.
2: Ay, riyon to. Barang hino-relax ko ya. Sino no kuliamos ha sa marandan rarutik no karita hino ayah poyo kikay ka?
0: Kansay, raginotikan, Ming. Ka,
1: Boso ko ton kunya kuotex ya.
0: Pero atan, ano ga? Nendalom no ira poso ko ton ti.
1: Ba, kanya krokopon bakan ginyo?
2: Interaklian kulot. Tapi randanin mo rutik mo na ya. Ika pa yam tatap yak sa manon.
0: Ama.

0: na nalipon beng rakiming kapanganan transaksi kon. Maka tigaw ako tojo.
1: Eh, amkali, kasan no?
0: Okay niyo, indanganan nila ko.
1: Pai ko kulot, pinuakan ngoko turing ngong aliaho pasukuan to asuang na tubo na buwakan.
0: Inimansan ko niyo, Ming. Topot to po ngay.
1: Ang tupo raho no beng nilirion?
0: Ah, nakita kilora numbura kaon ko no. Ama no numburu kat kredit ko to.
1: Eh, kulot pai ko. Beng, ikah kita kelalero maklumat takam buakin o rion.
0: Oh, jadi mo, alatan mo kulanti ah.
1: Tindakan mo naki maklumat muliri silo.
0: Kapio, ka, makara ko numburu ikon kulik aku. Menelepon nila liya sa gulik ko no.
1: Nonsoy na yak kulut. Sino pa hindi nalipon rion na kita kera maklumat takam beng mo no? Taliponin mo telepon no BNM Teleling sa 3008-8465. Kapamilya relaman web nu bank negara Malaysia ra www.bnm.gov.my. Baik kaloi kalarau putatun me kahayam asuang hihiang kureno tu sinu-sinu te kakal ni lo ngambi nakala pertangguang nu sinu hiano utang kat kredit nu hiano sinu case record nu hiano eh nan salinut yak
0: oh iya kan

0: si a sua auto moimo.
1: Pakinang ono, doko sa imban, boss kadazan, noikot binasi.
2: Saba VFM, sisang mo pa ng dubot, 2FM.

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan bridge walk. Nopo nga mungzatinan iabasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayid toko na daaw na kapanguzatinan tay ko otutuo no umul tay no kohobibinangkatinan. Apoy mananatinan nung songo-soan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

0: Timadang, Timadang, kibar lagi punti.
1: Ya, ya, ya, ya, Timadang, Timadang, Timadang, bombangan nga kiso.
0: Oh, bisa, bisa.
1: Kanaw, kanaw, kanaw, kanaw.
0: Ay, ano, stisin radio kinangon no di aming?
1: Kukumina mo kudada mo kinangon di stisin radio sandakan FM, ang tawaw FM mo. Kaningaw FM nga kiso nang ikaka.
0: Oh, tegya. Masa RTM click kino kani?
1: Oh, no. Nuno pa di bago, nung akon ko RTM click, tampat na makikinangaw, nga bida makinangaw niti Radio RTM ipoing ka. Ang kudiyaw.
0: Oh, pumagyo. Miyaga ko, mugumu, na di ko ni RTM click na bay, no? Pahing ko, di Sabah VFM o Sabah FM.
1: Ahay, dogyakiso, id RTM click i.
0: Oh, tiga.
1: No, nga na si Dabago na to. Hu, pabago, stisid, mga dasandakan FM, Tawaw FM, Om Kaningaw FM.
0: Hadi, di, topot na yun na, boss, na dapahing ka, kanuni. Hadi, no kay hon na nangku si Mimi di.
1: Noko bago to Mimi, noko to pompito nung nga ni Mimi ti.
0: Ay, au di ka basa. Mbo na ihanda au po no kay ho.
1: Eh. Kami ho na di eh. Ha, hiya tuhon. Mumuhi di ho ti madang no. Tinaw po.
0: Oo, no.

Kusahimban, boss kadazan, noikot finasi. Boss, wow, tamay mo. Itkininga na po nga, sisang mo po ng baho titik, ISO FM.

Kuweho ko nangku. Mamanaw gakod, kapawakas do tundu-undu, om kapangingkuang do ontok toluo. Manakaday ino do mauhan kapuhusungan za, kapatun do gontob kinavasa, om kapangingkuang gontob koles.

Hey, itino kosa himbahan bos kadazan sa Papi FM. May kapinasi o suaw kamay mo. Kanaw-kanaw, ano mo kinamog?

Tapi nego ngapin kana hozo manta di Malaysia Galusia eta na bavang kampung pagunan. Mantok pehan na bayna jam ko na 4 ngapram hima minit na dido dongo suwabit pong detok pibesian guma.

Ikan dong sa pabrito ito pinay ko nga biyo itong bazanzo ko gumawa na ito ko atang kangaw do untuk timpo bay no kon ko atang kangaw do mga pakala dyan nga itong kangaw do manampuan do toy naon tay dahamin do ito ko dari kibara tibo kon to pinay maso dati minum makan patay nami kita may mo boss ko na po nga kuangan na inamis tay tinuman tay katakanan nga tamba na inamis tay kidum to ko do tikid ta daw sabay ka din na ito pinay ko nga bi kada to ko hibay manok tahuod ko makinengan tu kakalpo nonwan do kasibatan do mintong kanabaon dit pamugunan diti kakalpo to ko mamuabo am kakal ki kasibatan miyam pay do ko huminan do ko dali antok timpu diti ano no kasibatan miyam pay do paginakan tu auto ko ayhan do umulan do po to ko tinga auto ko tantu auto ko ayhan sendi sa sabab no kinengan ko iho ambo kinahan kami tarabay na maso to ko miyak iyak miyam pay te ko maginazakan te ko miyam pay do tanga tambahut te ko kohominan to ko sabab sabab mam palis palis kabo I know nandi dani ko po nga pati ambo sa ko pasizan miyam pay kinaboto nung pumusapan di avasi hansan do auto ko abais kumada po kon kamay di hanap kinang ho zo ho zo to mo beti gansing pinapipit kadi pit talabansing.

0: gahong, di ka babago bo. Minanalifono beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho damanuhong lago.
1: Kada kama kadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inodungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi e.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyan niya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul kad credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aoya beng suka-suka mokyan kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, paing ko di.
1: Nakataak no kupayahan no. May gadi pinakyan no di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito to, Vikan ko, to aw ko on do, minumbul account ko.
1: Vasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tayo mo kodohoho maza telepon miya gadi no. Telefona no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bay na diti. Nakahantay ko ka kada ba usim mitunoy. Nakautang ko do kad credit no. Kiwa na antakantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.

Tapi naik kau kan hozo mantah di Gilbert Severus lojungin. Eh tanda guhi na doi dogo. Ampu guhi dah hozo di nak kau tak hozo di William Justin Tadius. Eh tanda tanong don nuhu kina balu. Ampu no zona kadi Lucy Rokop. Rungkop boh. Dari mentok pehan ada baina jam ko tu pada mesti jam minit nari dong suka bit pong na tau mega to memo da tikit tara konam diti iti aba bezan pen pihi hozo maza Facebook maza WhatsApp nagi maza TikTok kone geti kanjul ko mazon ku ngako sa himbau. Tadi kibau no vokon ngan i nakito ku maza i da WhatsApp da minamihi da hozo in Facebook kibaw nagi in TikTok nga nakita ko nagi ito minahib taduok pangko pa nga beyond ko pa nga bi iti ngan iti hu iti tapi na nga bi im na kuni da hozo imo kuni da hozo diti nung nakopo kuni no hai di minggu nakatahib so kaya nung aso na po nga apaunizon ko i hozo po kuni zan dezu so kaya nung kibaw na po nga manto ko na minggu ti sa bago ko ni dari kumusta na po magi babagi magi sasakaday na da kumari tiso magi obi obi na da akon ko izo una po na magi ni hozo ka po ko ni dati ko po nga ka na magi na po hozo di winita tu iyay tanda ko zon po di ang sultanan hozo di Elbetus M. John iyay tanda ko upusan kaginaban ko.

0: Aponisan peps mia no po, aponisan kahidasan, montok momolisa sel ngavi idpun pagaganakan cervix. Ino montok ko pangihan timpunon kay katan sel ngavi pra bato, toy sel ngavi bato idpun pagaganakan. Tumanud Institute Bato Malaysia, bato pun pagaganakan no po, na idpihatan opot bato, inayhan id Malaysia, miyampay id ningkokoton kotu. Ponisan pep smear, mositi papanaon do savia vikonduan i nasavo i kumul duvongopod gisom onom ngopodam himoton. Ponisan diti au kampai ontok oikatan toy hide omnifas. Timpu ponisan diti na po nga himominit no. Sokyo nung normal, pokyonwon ko do papapanaw ponisan pep smear tahuton insan. Nga sokyo nung tangasan ponisan au normal, pokyonon do papapanaw pumulisan om pungusapan sumusut. Upuso tinansondi om pakinakan, papapanaw no ponisan pep smear.
1: Tabinega kami natimpunan o ababazan hozopihi maza Facebook, WhatsApp, nagi TikTok do tarabay no miyampay duvo hozo minisusut hozo di James Kunus ay tanda kotinsuk igitan toy batos dito kari Juanis Mansatil hozopihi di Flora nagi di Juanis. Nadi musut ako dito hozopihi sumusut do topinay nga biti mega di Albert Charles nagi Wilbert hozopihi na pwede ho nga kada kaus na idago kada Albert Arik hanga doon na tambakot kada Charles Lajunon o magyong kalabaw kada Benjamin Matanjang kinangot ako.